sa hudo bi a ofa mu ema no bebre no anti ye se bosume e ba beso an ko nyan kra na ka bosume no kra ansumpo because of pains a hudo bi a wo mo efa mu nti ni san hu nti ningina ne sen o expected menses no a ema e ba so e bankete ni mutum pains a hudo bi so o sa fa mu e pa cho wo sa ha no amansa nka o hima feminine shawate na intimi emwa o ncc o kama

0: enumerain sama ede bram no die di mu akotene ebi ene se omanpani John Dramani Mahama ede atodwa se ene kwan contemporary ntemo a aban ayi sika nyakuma se ode ye free nkran kwakosi kuma se no contemporary brof kwansi na eno no utwa be don hwiri bebre ansa no kwakwa kuduru kuma se no eso bete eye brof kwansi ne bese duo so 70 kilometers a ni nyina ebe bo apa
1: sa kwantimponi aye be yie na pani bi a wabene sika se mu di atodwa se Sa sofo hesika sam so se yenkobo bosia na edibe edia yikwan yi na emu man yesika ye bobo na edia yidi a obetimi akasi su people se ampa ebetima yeye sa
0: awia ye de tumanim sa lawyer fo nka bomu ko Ghana Bar Association wo mu din hye mu de sunko ewo eye epuemantamu